Nanman fim ne sunu rew mi ci bopam di Senegal ak reuy ci ngoufane ba mar de Italie di pirater systemeu etat bi nam len nexete dara du len ci fek te ñakare warna tambali han ndax nak bu ni attaquer dañi dem siti nga xamne mo ñaabar ñaabari te etat bi mu taxaw ci kaw mom la nuy attaquer te li manila li buñ ci waxul ñombe meun na am lambay ñaaw ci rew mi alerte manila ay expert yu ci melni Gorgui Souleymane ka ak Gerard Joseph Francisco da Costa mi ngi ci yene kay future media bi nan so maytul meun nañ xeyni tuñu ci walu numérique suñu lepp dal di dem nak tan teñal nanu nak ba ci muru wisba les écoyene kay nan man trésor de lo ci man ti deggi ci xol ba manila lan ko attaquer jurom ñaari témèr ci ci ga ci do na yo xamna yu sensible la dé sensible na rek yobbu nan ko détourner ko yene kay bi nan man ba mar de Italie ay mesure nak jël nan ko sikundik rek ngir mëna continuer activité waye dal pirater nan ko waxtu ba nga xamni Sénégal mom ma nga ñaabar di wax ci new deal technology

martu ci kanam primature dara waral ko nak luddul yaakar gu dess gi ñu am ci Ousmane Sonko ngir mu reloger len yeen kayib des media bi nan man boba agent bu administration bu commerce day ñaari fanu grève lañu sobu ci rew mi go xamni menes nako renouveler à tout moment li bi don seen kay waxtu waw nan man jomay président day seen meeting ba ña ngay xam leni kon lañ ci bëggoon am nan ko nit je wuy si nan len ba mardi Italie wolf ko dje jox cadre maître Abdoulaye Tine bokku ci coalition ba ma nga nan lañ ci bëggoon ci objectif am nan ko ci meeting ba batay ci

Touba ñak ca Mbacké ñak ca Louga ñak ca Niaguiss ak ci yenen collectivité yo xamné mi ngi ci réew mi ñu jël wa opposition bi fal leen fa ba ca Diarer yene kay bi nan man ay ndaw ak Moïse Sarr ñom lañ fa tab ca Louga ndaw ak Moustapha Diop ñom lañ fa

liggé wess nak sa job nga def li fi daam di ye doora def moy def len xel ci juma ji ci touba fetañal téré kër am di mustafa

day vante man bu sa joyne wet bu bakkar juro pendigi ngone ak am sa juro pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet motax askan ni joy wet am do kulun nafsin faiqatil mauti kumasudunu da ngay de am do taw ba dem na wolu vatin tende.

Senegal. Ana sukay na. Mari ko sukay na. Sukay na samba tak ko bije samba na kraan samba na. Samba na ni bukhari toro. Wakan ko fal fa ma sey, ko fal fa ma sey, bitilo ko fa ma sey, ko dalu ma de, ko samba kan fa ma sey.

chimer agibi jaw chimer sa bay ko ko jaw ngeu jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba ilimani mare la

yanma ya rabla jamajam farar jaka jamal jaka burum kimbal ne ragal du ko kharat maymuna ibabas dar njay ma pende boy jok yarna nga ci salam ci jere abdullahi te yanma sama nga de

bandan yaay khadijatu bandan khadijatu val yaay mazab mi ñu yobbu ndjor mem way tour wa nga ndjor ak roqa khadijatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mom way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madame gune ak bat madame gune ak alaji mat fal

pamundak sampam bangache sisa bundukar ngatadde bagunde jot dole or ko dal ko sisa kaw way jabon kitu saro mo jappani ko ne.

mo khuleje bram fatma daw ras le yendo ñojam ñojam yendo daw bi ma yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mo khuleje ak jor juroom li ngeer yoy sa xewal sen bay sa xewaro mudum sa xewal fatma ci bu khuleje jam bo ñak

Esimer. Malikum bafara teg deur. Kujaw din la ci ndaw pey. Ma do ko maram ciam e simpati baem. Mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga ku jibi jaw do yaw. Jab yasin pat mo tawlo do xor maram jab yasin pat patam lam yigen dong may kumba boy men yow xalat.

simer ak kati simer ak giñu simer ak jibi jaw simer sa bay ko ko jaw ligger jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat bat boy sa mama xlo ndjay ndjay amadu bay bay ba imani maray.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay ba ilimani maray la

kama ko indigila tat ga ko war fokh mukhrij dilam faat ma daw ras len do njojam njojam yen do daw bima yen do yen do nan ay setat ko du zamba faat ma mukhrij ak jor jilom lingela yu sa xawre set ba

balakatet ñom di deen ma wo ne fal amina jaw farandi kubal nga kumbo borom na se gan ñu bari ngolul mbam sa xewaro mudu sa xewal sa xewal zona mbay jindi kura jam mbay ñaxana nga ko dugumba jana bob kumbo jafal nga ci ndaw daaro.

albarka ka da wuti nan mu boye ta wannan yaro ma handa wannan da wannan Allah ta ji lady maladi wata ji lady kiza lady maladi wannan hen don ta da babu ramba ladi nan da fojin ban garan nan yamale karam yaro albarka da albarka lady kiza ndi su juma ma hamena boyi su dofa ma badar ne don ta hulu zimare ndi malam ndi hita subu ka bangu dari dole mala ya ha metre sa patara don galla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so digal sa wada kabinaji ndiya mala ma de fita ba la sajal fajal le bita way le ci ngoti ngada ngara fare yana de wal ngara ba de sufuri mel jahen la dingala mala ngal hita an ga sin non ngol da fo ne mala ngal yimbe ngabo heri yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wala grobo ne alla dandi mal du fayda ma wala fayda ngul yel banawal su yama way hamadi lom to nabi yama pukka da ara hande inde su yama ka mo to so nabi yima yedda fa dal fi dina jara ko yesu ma he su ban tampina hore mo mari galla ha yoda wada hen bafal jam di windana attention ce mel sa den don dadi bondindo ko tampinde hore mu sa bawni yesu ma gor yetta sa nyaago tobe.

maunam gatu ku sehilam ini dia mamunji an jamba sey dalal ci ni bukar man di jabi galay ji mi sumbal wi rekal wana jawadal bo ci tani dege yani ci dara ke jere faaso man de metti di mbete dal jalal jamm ne tawal tell me I'm not for it talking to kill them to me how can you go beat me bismillah for him ta xel sa yama la ni mamu njimtu kanel to war ngal duuy garanti ala wade makku do amma di lo mo yo do inde mamu njimu ju naji dum sama taw taw jennu ba ci ndo wala jahuro min wosre wi wuro sidi o bonnani zonni so inde makko ni nama ton kay jiaado ton benne ngandi ko dono diya jiaabe diwan ton benne ngandi ko dono diya mo wayi wiide kanko wuro sidi jiaado ngati jeede wuro e hoddo don wona goto kanko won ko wayi mujjinde son won ko wayi bonni so tan bando kadi ne haano wadde en presentation ngato wona jiaa.

Oh ya la jibu bu do mbata sa bando do do jogi melam ne moni da wonno mo mbata sa bando mo do yumni ko jurma temedri ko yinda mbir do mal barka wala do.

Nos Mahmoud Fumba ni kumbe sallallahu alaihi wasallam fasir Muhammad din wote bayna ko baaji Ali Demba sey galan tindi Bukhar man di jabi galaji mu Fumba li wote darbe hay mo wona ma ko na wo fasu fofu no so ta yana al barka do be fofu mu ranna do mo Muhammad lom ko minen mo kursi ni kadi kewbe am tiddu gal ahali dum kadi gelen natan fayo gila ko nan tan mo do jure inde makko 10000 francs wujun naaji dum al bank sey dum.

ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cion cior tribuna maktar luma gor maktar mahmad ngi ma samba warak zeidane gëna ko mbaw mi dekk suuf bo demé jëni dal nil ma samba

ay maria maria ya inday marem smalinger ba chipte kurinjay nga che bakel matem ba sey ma che golla renjaw inday marem ma abdullahi kati simer adiy simer simer fara jaw ma jaw khor lati jaw ma jaw khor tan jaw ma jaw khor mbam mbam sambalam ngilam bang

wa nan man ak luma na am alerte rouge lañu def ci rewum senegal ha requisitoire gu yes go xamne def nan ko nan senegal lo ci man tamit lañuy dundu ab crime la crime bo xamne au trahison ci walu com ak social la lan ñu digone france askan wa ngi dundu jahannama go xamne marde italy rek source wa nan man baw ñu dara digeunte duo president jamaï ousmane sonko cyber attaque situation sociale gu rewmi campagne agricole gi nga xamne ci lan tabbi